Wing suaranipun nipaksi tutu irike ring taru kanigarane. Kadi suaran kidung sang nang nang sedih ulangun.

0: Apure kak nong wau ampun munggah ke meh raine nini blog saking Ganjar. Sane nomor 2 ne ke. Nggih kak nong nggih.
1: Nggih, apa kedang jangan
0: ketosen nggih. Nggih.

ti tiang matur ngangan cokori dewo jak sampun nang teh setato ngeleng ngangipun imade. Ipun nak joh ring pudukuhan dijek kade genah ipun tongos ipun mangke nak tenuningin. Yen cokori dewo sarang ti tiang mantan pacang merike bes joh. Punika teh mawinan sampun nang setato ngeleng ngangipun imade aratu nak punapiang. Nak cokori dewo ring puri ipun ring pudukuhan doh pare pacang si do cokori dewo ketemu sareng ipun aratu niko teh mawinan eling ngang kayun cokori dewo.